Wakati wote, amina. Tone la uzima, naitwa Daudi Mahadha, Gururi, anawatakia sabato njema, Bwege, Makereje na Mberia, ikiwa pamoja na Nduta, Mishina, ujumbe anawatakia maisha mema, karibuni kwa Ngoroma Family, hapo Mwabasa bila Madi.

sana. Hakumuua simba. Simba ni mkali. Aliua baba, aliua mama, aliua dada, aliua kaka. Watoto waiwai. Watoto wazuri. Kamu

mamu awa susoki na lobi na kumbinga mbo pona zandumba yo moko ebisangai mobeno atindo na poto o oya kuboko lobana yango na peso signature ekoma yo awa

sasa monsieur otini na braza indumbe za finition te mamu oye ba mamu e swingai na lenaki dayon na funda yo mamu inutile na funda yo na kamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka na tegisi yangwe pa yorgo po azikisela ngai film wana mamu koma ngai ndenge bakomaka yezu na kuruze sete mibale na maboko sete moko na lokolo mamu ozai mwasi libala okamwisaka ngai na monoko oza ndoki ozai kinsekwa ozali monyororo mamu ndini nakoloba mpo na yo exemple nini okopesa mpo na basi ya mapala exemple ezali te awa baloba mpo ngai nazai ndumba nakotambwa na mwasi libala

Oh maman, kindumbu za kofina nga maman, kindumbu za mosala provisoire et maman. Nga pena na kala libala, na bi passe libala. Bongo na kindumbu za kofina nga maman. Omana ndumba kuma mabana te, omana ndumba matate, omana ndumba kuma nesika gate te maman. Na souhaite te, ya pe mko ko fa so komi nesiko ya biso na kotuna yo. Ah.